0: Ampumaan ka sa iyak.
1: Aboy Ayana! Si Janat balik doi ngayon niya!
0: Allahu Akbar! Si Janat balik doi dulu. La ilaha illallah. Nepi kata dipicin sasir Gusti, muri ka puluh punuk aing.
2: Malang intan kita makanan.
1: Bleh, naon? Anu Gatot Kaca balik deui dulu ka dunya.
3: Gusti, aing teh ngimpi ieu.